Bible say na obi a okwakopa yarisa commander okwakopa yarisa dia ma na kwa ba ko donno no pena sempa na Bible say Jesus si ma oba na pe na pan ka chira Jesus sempa cho mema ema jina haya kansem ewrade kasa amjidi ese o kasa makwa no obenya ahoden obenya yarisa tigraya na kwasem no and the bible say enwa no okan ya e na kwai awenya hoden asem kro no ama yesu dan na chi da obehwe de mum de chi yay adi wezi be ya diam ha ko fo bibri na ohwese o se eh obi a wonu awurade pa wo ye ba ma mu nipa na wotumi nya sa gidi Akwaro, why anything? Abusha, untimini mu diyau kum, minimu diyasi, minimu abra bonya ma biya tu wone si si, but the mechanical would say, "Euradi nyango pon obekasa." Abusha obekasa. No aso obeko euradi, ni mna wasire euradi se euradi masetrani ma abra bo. Me hiyo, I need you. Me hiyo euradi kasa. Euradi kasa mami. Euradi kasa mami. Euradi biye kwain. Yadie ye aduko me dodo. Ewa awadie sem ahwa ye din. Awo hwa ye din. Siku sem ahwa ye din. Sika sem ahwa ye din. Ewurade kasa mame. Ewurade kasa mame. Ewurade sube kasa di ama wong. O kasa mafu. Kasa man enye ye mame.

0: Ernie na biba ala tu biba
1: above you cry yi o ya ba o we bi ama mi we fi wa judi
0: ala tu ya na ma me fere Dennis ah o hoye
1: to ma me hoye
0: da so
1: e se obotum
0: na ni o be ko se ala tu
1: o bibi ya fine o se sa de patchin wa
0: yeah
1: ya ka ni atwe di ampon de be ka
0: o
1: so yon ko so o town ti e nyen sem ni nyina na ye fa na wet cap
0: o ebu awu anu wa twi wadi
1: o se sem ni bi wa hu anu wa fa na se agiram wa no
0: ah obu na ni tie
1: obu na ni tie
0: na akọ
1: nyen ni nyina na abeto soso ye obu wa na obi nunu
0: eh
1: apede e wo wa numu ati
0: ayo ya no pe wa dan motivational speaker idea
1: oh se see I mean idea whatever you say ah oni ayin echi ado na otimi ha waje dara je odi wu nim na wa dwuma ya say no ha na on ha na dwe
0: pacho me masakra ah
1: dabei
0: dezo hu me atwam
1: I started dabei
0: and then no pay ya just say
1: ah okay ah yeah me ask say oni say adi ayi kai na me hu ayi ho beto ye
0: obi asuma
1: oni dey say ayi me hu na me ni na wa
0: okay ala tu ah then I go
1: Tete on.
0: Tete. Number 1. Ala tu. Kwa si juma juma na babu ano, udidi ya grosa ano.
1: No, boy, juma diye.
0: Jese. Boy.
2: Doom Sports, number one.
3: From long tennis to javelin, swimming, edical wrestling, the way Tiger Woods says

si nyo ni anime Nyo ni anime ama pinisu Si kenti nyo ni anime Nyo ni anime ama pinisu Ay Nipa ya mabro 106.3 FM Vintage Friday Work and Happiness Ejumanie nigie